0: Kopa Jocelyn! Go bagat le ki la. Yo wè sa ou ta fè. Mais sa mwen de go bagat ka passe la. Mwen de chagrin moun ki la lume telefon yo. Lume telefon yo pou mwen pou chèche foufoun. Tout moun ki la rale telefon yo. Lume telefon yo. Chèche foufoun pou mwen. Lume telefon yo tout moun ki la. Lume telefon yo. Lume. Lui met téléphone.
1: Gade foufoun, kape danse nan foula.
0: Lume telefon yo chèchel.
1: Gade foufoun, kape plote nan bala.
0: Oui.
1: Gade foufoun, kape danse nan foula.

mwen ki me lem ki rabonday kon palon ki wege ki yesou ki afro se bon nan la sa ou basa sou ya gade lò.